Ngunit itaroon na hamutok ona, no reza ti ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Ngunit itaroon na hamutok ona, no reza ti ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, belatoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Paulo Klaman ngayon sira, kamu tuk palihohaw ngay mar, kawang niya belong trinci, ha programa, inangamang niya matadalam balabarik normal niya di jomba bimento, kusi fulan sa nuluran sing walu to tinantono. Molok ni, hawa to hanya lorong diak bay mihut. Yay di saong ni lorong, ita sa kolia ko na ba, di jomba bimento ha tenen o matenek niyan. Tiak malu krona ngayon sira, molok kita huwitin niya programa, tuin mai, ita barona lay, mujika furakida ho titulo Hari Damai.

manik itaro na hamutuk ona no reza ti ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw kona ba, visualizasaw.

ka imya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguro. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.